0: bonja walo 10 o'clock.
1: Biangun balak, a darawa machiririk dun. Riri yakui, diphtheria, dual community ulumrungal. Dual diphtheria riri, tengun yok, a mritri ririk mram, warpam na, yolun. Unituni, madam, dual diphtheria riri, aito jichi malamachi dara, warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun, mayang nitu machiririk dun. Kangurungi din nitu bayangun, ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
2: Yo, bukmak namil numa. Ngaraya ko bulkano, ka wangay ngara ka doara yul ngur idea o nulun boy ngur. Ka wangay ngara ka dipungulkam idea 8.9 ngur. Ta perek...

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko dal ko mala balanya mala to na na rangers na waga ja you're listening to Yolongo radio
1: the perk.

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numa ko rawang ama yor ngaraya

0: walam dango ka chuluk to anan 2 pm na
1: beangun bala ka darwa darwa ma chiririk dun riri ya koi tipteria dual community ngol lumrongal tual dipteria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na olgun unituni maram dual dipteria riri aito jichi mala ma che dara warna koro yangara koro warpam rumbalongor ka ripun mayang ni tu ma chiririk dun ka ngurungi din ni to bayangun ngamatam gangriyun Chakjin ni tumaram. Marka ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabango numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, ngayam ya ko welwa nga, ka jamam ngayabang dango arts nga, ka ngamam numa ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nyadap.

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: yo na mere maraya ko ka ora onambe ka marango ngara yo ngo rai mangeroi ka dia ngun balangara na kon yurta chairperson arts ko aboriginal resource development services ko yan mlanga mai ro panna kon yo ngo radio frequency number 88.9 kapoyak ka dole region bookmark yo chuchu

0: Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mer ngaraya ulungo jambar pungo. Unay mapay kakapoyak na ngur. Kupa upa ang ningar ako darok alang lega jambar pungo wang nga darok. Ano kung bukuro pradiyak at ko ano na mga nangyari kalkarang na to dual tarok to nupayam at ka nimer to jambar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang ng bilmram o nang kuya nga na bilmram marang nga ito jambar limurungkal rambang ikal ki yul ng kapalanda marang nga ito maga merutukar limurung ang mga mayan room yo kangarapo ko rupan na kung tuwalwa nga ringgit ngoyor ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadwal kajaga diya kuwa nga nulon ngor katuwa nga ayo tangara kajaman nawe law ko decision making na kung loom na kendoyor ngoy loom ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagali yung kurmata ko na ikabikan wanga yo tuwalgam morongon sa murodal kabikan ng arato na wilakram napur kajal tirang ni ay ito gapman to maradarangan yung rom ka jamar kulay utukar darangan rom gor at yung rom do para rale yun mir margali mir to nga mga mayan tukar walang amany makmetri walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrungin nila. Number two, kamuro, unay kabitan na purgajalter, unay gabman to, to makmak ton, yorong o kakal ko, mayalew, karom ko, kadalangan doon yung dukar. Ka number three, naman na purgole, kure poin, lacho main maktukar ka kung kayon mir para rali yon mir rom gor ka kakal koro nga makule oro kay number 4 na programa mam o jari yon nga napurong kayo nga napuro nga napal mirin ka wala lang rom ka kuya nga nawe ka main kitir walang koro marga yorongo ka ngayang umir ka mulukur walang kuya nga nawe muni rom kor gale kor walal tumal mam dukkar natin wala to na purun dukkar kor gama marga tong ni dukkar limur jamar kuleo jama walal to mal mamachi ka darangan walal to ka ngunye wali kyalkri lwap to na purun gal rom lil many maklu number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Duale number 5 cha, welcome. Napur kajal tir, muni government to kumur wajt manapur ingani na kumur kumur, margalimur to wangaj manapan mir rambangi, rom go, tiak, kacandulimur jamar kuling jama. Natin lang berdua ngaw jaga ka buk makian kuruto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kayat mirbala lali mir number 6 jang ay gamro dual gam gapman jato gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walau yan betul kabi rom jaman be walau mangi nacan waktu jaga limbung kalango ya bian ka betul betul na yul ngawalang marga lim tu rambangi jama walau tu kulion kue yang nang mabaran yang ngogam na permangi na main mak numulang peran yang ngor ka kangan waktu rom jaja limbung kalango ngor kawal lah elakkan yang berungu ni walau main kena channel tu jaga lima rungkala ngau jam berkulau taruh aja lingai kangora ngole yol ngole na bijan lekan na ngor kanamir kabulo bijan kuya nga ngay ngole gap man tuing ngay pin barga ngay ka bijan kuya ngay binanan ng manjmak pili ngay ka na right ko namir ngulok pala jamo na kalchan ngay tul jaga lemrung galang ngaw jamar kuliw kuliyon ngay to gap man kuliyon nito tukar koro tuwala chan dengo ni ni kakoya ngayon bina manjmak ni kangayatam ang rally ni tulong na prunggal uli ni gapman ka na prunggal ng leaders mala ito rambang ni jama rambang ni side by side bilim ito jama rambang ni margalim ito tukar mamuna gali jamar kuleo uni yurta yaka yurta nga jang uni limur tu mal mam dokar uni nalchan wal tu maga ya mere kurum gur mang gitir jamar kule yakan wal tu yai kurum mang gitir yakan wal tu urang acara nya mang gitir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum kule murung kalango ala tu jamar kule ngutan ga yual trian rom luap tun yo pranya Number 7 jangai gabi janwangan akun lemur yur ngomala bukmak ajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketir lemur ngal gamang ketir lemur ngrom go protocol wal ngali kalakam wal tu marga butur bicun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butur bicun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ni go ga ni jamar kulin lemur ngul lemur palai bil mam napungal yan yaka baranda meter gal bil mamaleng aya karali yul ngolong meter bel mang nya na pugal mar mar tu da ngan ngai tu walal jamar kule balan da rom go ka yul ngolom ngol kadar yan jal kring ngol maga ya mril yo number 8 kamro na pur ka jal ter na pur to kumur mana na mir yura na mir kor rom gor kapman kal Kapman ka yol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dile kapoyak Lemur to jama Lemur ng kalang kurtara ng naur Marga nga ito nga pagi Darangan lemur yung kapman to Lemur to walang darangan Tukar nga lemur to majijama Yura na mayro Kamardar ang anamir, kaganjar mir, balan kuning alit tuloy jamar kuling maritum balik ng bilmram ngayang ngo balan daw rom ko kayor ngo rom ko ngayto dia kay Malton balan jarak kira Korean o many mga Korean dukar kor ka balan galit kuning ay tiyal jaw na dalil leadership limurong ko ka walang natumat limurong gama muruwarin bala yo balanya Yo, number 9, Kamro, Limurong Dual. Ngay ka, bichan, nakon wanga, sarok Limurong ka, bichan wanga. Napur ka jal, tira ngone, jamar kuleo, na chandar room, nga mga mayon, nakon decision making guru, jamar kuleo di jama. Ngone, buko atun mir, diyal ka poyak, ka wala nga pag iwatun dawin court lil marga wala tungun nila court mo jama dawin ka lemur to dipo ng grupo na walang galduk ka natin lemur ka jalter yaka wala to ka nga mga mayon lemurong rom nga lemur to diyal nga mga mayon ka wala grupo na walang gal wala siya to dahang lemurong wala siya de lemur to nga mga mayon dukar maga mir court kor marga lemur mangi yun na lemur to balay yun o nakon lemur to jamar kulang yun nakon bala nga kal hiral kal yul ngurom guru wala yung gurupan marga kal tumaki nama kakal ko rom ko kal tumaki ngutan gayarak to na bingoy yay kuro ngur dali maara dun balik na mirka rom ngay at amdiang bala unilim ka metri balan dal gari rom ngay kalimur maara dun balik ma kajamar kulang yung metri na dun balik yun Lemur jajal waktu dawat tun marawal tu dawat yang ngatir rom burja yur mo kurderangan yur nanga pagi na indarangan macih rom ay tu marang ngamatir na wal ngay kaya marakuling kamurong ngayang ngunwalang ko wala niya number 10 manikabit ka nga nung ngandaw kapman ko napur to mamdukar o jari napur to napurong ka lang napur jamar kulew nalcan napur to walang kular kinya maram o ngutan maram napuro yan do jamar kulew napurong ko yung napuro tukar lagal ka na kurwa jan wal tumayang getir na nakunapur kajal tir wal tumayang getir yakatun ni dia lebala ngama-ngama yun tole wala nga dia lebala kot kurwa chan nga dia lebala rum ngunga pagi kur na permain kita chan napur tu jaga walang jamar kulu napur walang ko na napur ngal ganjar kuru pur yo yur dole napur tu bayang ngogana jama amany makom dial nakun community ngur Muni nai na pun dogo nga yon. Rupya na pun dogo nga yon. Ka girip mo na pun building wala na mo na pun kung gayon na kon funding ko ka infrastructure ang wala na kon mala margali mo to man makuri ang dukar kuro room kuro walang jama ka nga mga mayon walang dukar rupya ito kung gayon na pun ka bulo na pun dogo nga yon wala na mo na pun jal tukar ko na kung may makuja mao balay tukar lil kapulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purto nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong dirtipo yung na purto jaga walang jamar kuleo yun na puro pichan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja ka jal tir ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin nyama ka butir bijan na purin rally marki ka nini na purin kaldeal gumur gumur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir nga mga mayon dukar na purnungo to lakam na napurgamay maknayatam anak ko na purmayang gitin anali na purlom dungot tar nalcha na purto darchal kumlom ka balaya walang maga ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka kaya milil rom lil na purwala lindo jamal kuling nirpan Tuwala na purong yalak umiro na purong leaders malakanin na to at jamar kule o alto ngunibilian maram pero maram at dukar ya alto maram palanda walto rom kumain gitir kayor ngo walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kaduli nyo lang kung dukar pala walto kanin na yalak umiro pala niya
1: Yo, thank you naman ko. Butuloy kyo daw. Tambal yon mo ready early.
2: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yongle Radio 88.9. Mindmuck. Deadly, deadly, deadly.

0: Joo. Meidän Jaakko ja Andrew Gruvi introducing ro Valangun. Nana rakkam tao. Joey. Tää rakkaan ja minnan kam.
1: Joo. I'm Joey from Alko Island. Tää on arjettu tuolla kam. Neibalinja tao komedia. Joo. Kunnaltakan kaljun kun minnan ngurongo. Petrol Junipa. Numero rakkaan kaljun kun numero. West one neko. Petrol on numero West one. Maimaa. Wangkanyi meri jangara merici. Laikki balal na. Kabuta on nara bunna kabinchin kun. Kabichan dambrang wanga. Mada. Numale katial numan. Petrol. Kangara itu numero kal join. Binari kaljun kun numero West one na. Maimaa. Numana na permaji ngai meci muna wira wanga. Milmic bayar pala muna wira na meci. Pala rawangan merang bincin kubuto. Ngalim rupal ako. Mani jawal wangalil. Jember tokol ngir. Yur muna un middle of the night na. Oli ya kawarwam nangurang uran. Ngapa ki. Arain bincin kubuto. Merang wangabijan ko. Alim rupal cin. Tuan jalim betul madaki maram. Shopo yan binapurungun ki. Wanga wina. Yan bina prongo ina ki apa lanya ay ngaw ni ngora manager kangare ni marching ay ngaw ni daya la durra inda da manager jawanga ya kam ka daya la lok ta bir ngara winda kor ngara gongol ngira ben bala la praman durra in lap amara in bo te ga bir chin yamal tunda ko nangoro inda do al bala chaka prom kayan bay ngok angora ben kala pangora ni bala rom ngai ka ngora ni manager kan lapram dana mangara ngai ka ki ngora shop pun ya ki ngare ni mo gabian yulu chun bian yudap tun mari chi gabian kalapram da durai ngai ka ni mani jing bala facing ngora narali ngai ka facing yang ngora ngare ni yudap tun kayan ngai ming ni reben kaya ka ngai re na mai na wi nga mai unara durai lapram ka ming ni ngai yuru ngai bala bian facing ya bicara apa lah?
2: Kau
1: yang kerja ni jauh kuna mira. Nee. Mari kita rabla maraman kini, balawan dera. Kali thinking shop ni, ngateli ng shop kandaran. Kangai kan dia lihat lihat ni shop kadai yang baladara. Unalek ke balas shop, uni kan so mil daran. Kangai uni, wandera balaraka daran. Pada gak kalau matanya naik golngir. Shop lil, padak, pay to yun lungo, settle down na, pay undo ka walk around to kar koro, kibale shop, kuni gan so mil daran, kangare uni, wonder balara ka daran, padak yakal matayan na igol ngayon, shop lil, padak, pay to

Yo, ya kara kual nyamr yoro. Tuali di intro mani kayaan balanya nyala wakal. Kal ngabra limorong. Yo, namir daw daw listeners. Welcome back numalang yolong radio lil. Katruja, numalang aratu daw. Nguru iri yun. Nawi ngor conman. Na ngay duwali meli. Wanangu yung ngay duwali daw. Natangoy. Ya kaduwali yurtan. Ngayang ngatilingu yung maladuwal. Nguru ngun numalanyo alkan balanya kuro area kuro mala advice. Yo, kana ko dualian balanya ko mala room gor. Mangi ko narao no malang. Kadi ang uni dawoy, marka ngay no malang dong uni grupan. Kuya nga dawoy room mala. Ka na ngay wa kan dole di conman mayali. Uni no makang ula makun idea malang ngay attam. Kuya nga dawoy no malang gong. Ya ko ya narao. Na ang area ngor mala no maka kuya nga ngaratu ka wanga. Ya bijan no malang interest ko. Ka duan yan akong gato dyan nga rato kati yali di kamurong or ka romi ako yam kapul limurto ka ngama dawo ngay to ka yul ngoy limurong yako yam tira mo yako Peter Belek balanya mini dyan ngay kang ni criminal lawyer ngor ngay kan jama ka dawo ngay kan grupper ka history ngay kan ngay ako yang ala wana ngoy ngay duwali di conman yo ka yul ngoy yako yor. Ngurungin mo kay usual, manika yung atulturan ng malang nirupan.

0: Yorungum, radio, one day.
1: Ya kota ang ayat ang kialo. Maram tulakan ng tao. Abela niya. Napa World War II ba na? Ay ang ngajil ba na talayang in milingin bi. Milingin bi ay talayang in. Ya kung ay abadak na po inan ng aran untanan ba na layan. Untan magambalan. Pala na po ang adawan kalawin ulit, nalang ulit. Kalawin ujulok tumanan. Lang ada. Mayan. Dan ko pilihan wat o niya ko. Ngurung o. Kaya sekin nan ko rin. Kawari po wat. Kawari po ngro. Adik ro. Kaya lang ada nga po balang on. Mayan. Inako walang ko. Napalamido ko. Awal ping. Ano ba kal kait pa na? Ayang upan na balit. Awal o two na marawan. Kalawin ujurok tumanan na po. Passing. Nalang no yan. Ala kandar nga nalang. Kulumanin. Kulumanin ang room. Palan. Ujurok tumanan nalang. Tambalan. O yan. Ujurok na. Alarakalan. Kilk na. Unalan na alangon. Anap oo. Na alangon. Alangon na. Ngoron. Talkeking upan. Na anap oo. Greatening rongor uli anan. Talang arawanan. Na alangon. Sensin pa na. Inan mo na po. Ayilk na. Na alangon. Unalan. Udalan ang uong ba na po nalang ang mga kul ng greetingan na nanan booming malingin bin nakala na po piyali na nanan nulong yun arip na nulong yun ka dalmanaw yung utol mo pilay panalaya ng uli na po abat na sensin ba wari po malayo lang o kasiyan tinan pabitala punga ka chingolol kimboro yo ka pele mara po ako aman kalki nalang mulong upan akara kung nga pagiparakan yun amin epos naipi manapan minan abijanam Berlain wang kai seplan belanya. Tuyo na di bombing na napai paddle ship na. Kawari po clean daya kandain. Kalki suunga. Yo, kalki bombing na open na dali balami ka nalian. Maripat ngoro, yung cruising na nalang ngoro. Nali bala, mongoling ngoro. Nangal na lalaya, nan uri kong ano bija na loyo man. Talito na rin pala aming kalaya. Di wangay play. Ngayon. Yo, up the BLM, kasi na lang din ang escape it na. Nang kalupa, nang paipay. Everywhere, inan. Amin, kawari pa amin, unal inan. May dyan. Yo, abel na tao ore po nung ko. Lincoln. Thank you. Nung ko. Listening ko.
2: Ha, you listening to your radio. Million B.
3: I'm going to go to the hospital.

0: Yo da yon radio. Do alo moneng o galun ko. Do alo intibu met na. Gaya na nang iro lakka ma dao. Nao nge. Ne gam. Barak tun singa nge nao. Nao nge choosing to be a singer. Ado nang iro dao na lakka ma. Alo mo go.
1: Yo. Pukmak. Nami numa. Nga mea ko gaya na. Ka. Napa. Nao nge dao choosing to become a singer. Abilia. Yo. Napa nya ko dang gam wish nya ko dangum nya ko wish pala nan dangu nya ko yo alken kadangun nga me man nga bay nga kadang manike na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nay kuroto mi bilinga bijan pen group na nga kadang rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben ka urenga ben Wai poi pemalinga, bala dengan lekan dalih, bala ngaya jalminan baik ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dengannya aku dengu, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelan dao nevi, well, yolongo mana kaya, kabelo belan dao mana kaya. Mutta naron nga ya. Wala nga nana minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang ka manike na. Yo.
0: Nyo minyumak tao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Nani manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first ta manike.
1: Ngurungam nga malang tuman. Start ma nga ya. Beginning ma nga ka manike ma ngurungam ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike ordangon nga
0: you met men maktao thank you ka jujut nya
2: ngaraya ko Rosetta Wecha ranjang ngarale ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 12 euro

0: yung ayam ya ko yan rugure katram tango na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mara tanga rakram tao niya ko na ka gato ya happening na kon Tuesday ya kanya happening diyang un bala
1: yo ngaban yo blok wa tiang un bala ngai ka happening dual kya ma kulis put ka start yang ai dual Sunday which is na kun men mak ngai jama ko yo na pu ba nya mak kun yo ngon na pu ka na ma ya lang wa lang fut ya ngai tu ka jama ko ni na rai piring ngon tau ngon Mengitir tahu ka kamu nunggu ka nanti akan mengitir ku yo napu mengikut ku pakai napu tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amala ka tuan jama ku main mak mengitir ngai ka happening jama ku yo turu banyak sport ka music ko
0: wala ya kon we pun nay wala ng gabian kam mal te ka bir ka nga nay malan balan ya we po things malan ya kon breaking ka nya malan betul no man apa nya malan ya
1: yo belen ngaban do wi wak ya maus ngaral kami na kali un kom ka banya ma kom tio mala kali un ko na pulika ninna with Nawi MLCOL ka Najawal ka Community Development Project Mapukana ma based in Gawilun Kum and we sit down Mina Napulika together ka plan together to Nawi dua nakun one dua program for young people go kakama pamwala man makiyan womle work together
0: man makta man mak na na kon nungom numale gom ngayaro waga napa question na kon na no narwikam chamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalma mi om
1: ngaranga bichan mama ngunai bala bal kun meter nja ya la ngo wala ngo jawa ka ngo jama ko yo fit jao wa pu ka minna mai mak tu rom do ka da oi ka go do tu ka join ram bang ye jama ka gung ga yon jama ko wen ka ka ma tam do wo malang ya la ngo
0: yo mai mak ta ga da o ka la chu ni malang ko mi ko mai mak ta malang ko da o Nen aku nak support ka ben jamar kuling pilihnya maling room ko mana raya kamar ko ka berkat dan ka napa breaking ka napa maling pilihnya maling ya main mak maling ko napa tahu lacho dan awak pun dan maling napa bang pilihnya maling ko tahu anak pun dalam belangan mayam yurwi ka napa dalam support jamar kuling maling
1: lacho tu makan jamar kuling ka napa dia di room ko
0: Yo, thank you. Yo, ni makan apa? Yo, on radio 88.9 channel. Raman Gening.
2: Yo, orang dah call. Tunggu. Yo, on radio.

Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ngampil yung mga angur kumanya. Angur kumanya ngampil yung mga ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyang naningar ka. And ang mga All for you.

yo ara jacki ngolore kuyula yo on radio na pandalwanga na men te al mapro yo lengon chuchuchna

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ngur radio, ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio nga madol balagum murukat cirkul galik ngur. Thank you.

0: walom dango ka 5 AM na chado anan
1: yo tan maga yo muere nga matiam talo chocho na
0: yo ka welcome tango yo ngo manikayo awa

0: bad influence.
1: Hey, Humob, this is Jeffrey Jamala Simran from Chindu Desert Band, and you're listening to Yorungu Radio. You are Paya.
2: Tuwal nga raya, kubiri kipikele, tinggal nga rato, kawal nga tur nga rato, ayur nga rato, kubiri kipikele. Ayur nga rato, kubiri kipikele. Yuru liu, yuru liu, yuru,
3: nomu mreta me. Lamada mari na jama, nguru iru na mari jama. Punya mina

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay anding lan marikin. Ani nan den yoka balalawar go yor nangara. Pai malay marikin bicara. Malay marikin go ang ayin bicara ko niya pa mering ora ko.
2: Ya ko.
1: Kumel po na muka. Yo, mel po na. Nakaral wala nga. Yo. Pala kay bicara na yakka na. Yala nga lito amin yak na yakka. Marikin nga lago. Rako mal turjal go para lenyo marikinan balanya e walu ina kundual para lenyo winya era larongan na lenyo kan pande lenyo macen ngara ngurung ngoga e dulekor marikin lenyo kan kandar ngol ada bae ngara kan tapi cara kan wan wae jai kare ne go jai kare ko e mal turjal go ada dal wa ngau maringi ni dole dunga bicara nan go kalar kamar kin lenyo kan kurpulorian kurpulo dal na ore ta ngolwa nga lare bambi jua nga yako kabala lenyo kan makin ire kalla ngoro ga nyale na lenyo kan marikin main makan dar ngonja bala lenyo na ngal na yol ngoi yol lenya lang ne mukul merengo bala kan wara kan batar ai makin ni wara kan dinggang al bala nyae walloi Kui balanya warakan dinggang al macin nang al nyukan bae liwan marcin yan ka gandar ngul ngai wang al bae tial ngal ni na wara ul ala cagur mul der adut linyukan nenan nenan linyukan yur jan ngar na linyo bae ngul linyo ngata kan na lukan na kapu ka kultur nyang bae ngo nenan linyukan ka bikan yal nyo dal na nang al kai kan na ran kulta am ngai macin ngul ni madai ngam bae bumala ai macin warakan ngul ni bumala Dinga na ulna, gur dinga e wallo I balanya na kondu wallo wallo dal. Pai kul tangu na una la kanga le jai kai na ngatal na wara kan na bi jangara. Pala le nyu jai kai ulna. Jai kai le nyu marikin gan kanga inda ba erdar na nangal. Le nyala ngal ngade miringoi. Pai ul mala duan ja. Pala kai kan wana ulna wana ul le nyala ngai. Ko una ko ngamai bi jangara. Ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jangara ko. Ayo ninggi kan kan macam orang tu jadi kena nak bicara ngara. Amari kenda buru nak lenyo. Nak cari orang tu madual. Ya kabar ada lenyo dual. Bila kan ada lenyo kan ini nan. Kabar ada lenyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngara. Ayau. Ayo macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Aku nyar aku. Mahebek manda. Ngah tenan malam macam penyalang. Kamala yun ni burum na guru pawarakan niya lang niya makilukan ang niyang urla. Niyang ura, pawarakan nguni, kuyi mala, tinggal kan waloy. Lukan ang linyo, wala nina na napurwara, una nina na napur. Kamala yun makin ngatin ang linya lang. Kamar kong linyo nguni wang ang urja marikin. Pala yun ako nguna landin, nguna tabla. Kati pala yun kan marikin ang nguni. Barko nga ni, yun linyo nguni jarikarakan. Pala linyo, nina na napurkan, warakan na makin batay niyang uran. Luka na linyo makin malan nina. Pala niya makin linyo lang atin nan.
3: Hi, I'm Erica.
4: And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening.

0: Clean faces, strong eyes.
1: Trachoma is everybody's business.
2: If your face is dirty, wash it.
3: You only need a little bit of water.
4: Trachoma can make you blind.
0: Clean faces, strong eyes.
5: Tuanjawalo, 8 o'clock, morning.
6: Yo, bookmark. Tuanja, dawo ka housing ngur mala. Your homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita purunguni darwa ka problem ngur housing ngur kali kur dele homeland ngur mala. Nakon bayang ngur kana wanga. Kawang kai ngur nakon ka problem kapu ngur ngai ngur kapu kur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur. Kabulo darwa muka mala nguni na ngai kajal tir yul ngur wala jamau mala wanga kur kali kur. Mada nakun anti government ka federal government paman mada wanga na miri yul nakun dia ki di gamuro yul nakun du dia ki room go responsible tarewo mala wangao tiali di homelands ngur balanya nakun dual maili commonwealth government ngay jaga miri nakun wangao mala homelands ngur makbay wo mak anti government wala langgal mak tali di kumurung ngur tarewo wangao mala katuali di mada nakun kapman mada marma wanga na mirin akun maraka yul to ngay toka yul tiya kidi mala kamuru mala wangaw rupiah kol kalik kol ngulay yun jamaw mala homeland ngulay na kun bulun ngay wangaw need kawiyur ka na kun bulu jal tinay ko mala infrastructure tuan jamay li na kun hewa to ka jama pipe to ka galkan wandi niya raw kapu sirit ko dukar ko kapala niya raw mala na kuno ka yung room ko. Malkato nga yung ni homeland ko mala. Ngatil mili ya mala wanga o mala yala lang mili. Ka anti-government ka na kunjal til manak maran na raw naman na to diya kiri ngupan. Work to na raw mala wanga o pewa o kapu. Ka sirich ko room ko homeland ko mala. Ka hiring ya walal government dun. Company ya ko ICOM. Diya nguro yung mala to kadwali din naman homelands ko diyan mala infrastructure niya. Balanyan mula nakon wanga, pewa, kapo, ka sewage. Katuali din ngayon ni maili yako, ka audit. Ekom jato ni dawartun mariki, ka quite manual to, 100 homelands mala, ngurki di, tiyal ya Northern Territory. Ka wukiri mala waltu maji na problem, wanga kurgali kuro. Ka bulo na ngay need infrastructure, ngunin wala lang jama. Palanya na kun mak homeland ngur tunguna nama sewage ka septic tanks mala wal tumak ngunin di yurtakum replacing ka wangay ngur mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala nawi pipe kapo balanya mala nakun room ka ngunin wal tu nakun doli di ngunin door yun ekom dipung ri jama ngur mala wal tunguni lakaram anti-government kal namuna ngay tungo ni ngupan ngurki di infrastructure o jama o mala. Ka tiyang nguru di nguni ekom do already na kunwal ya nguni nguru yiri yun housing nguru jama la kali nguru jama audit nguru kali nguru nguru di alik bring. Ka bala wal bing nguruin ka bicha na bala bring tun jama wal larum ka jama ka una bakli ka delivery ba area nguru mala. Ka dort mamanyual tutuali di jama ka tiyali din anam len na. Kangulin naman ito na kundoli din na mawalalan. Walto kamuti kay balang wari wander. Ekom jama mirmala. Ngunin nyo walto ka na bakli ka delivery ba area ng urmala. Ka dort naman nyo walto doli di jama ka tiyali din anam lenna. Kangulin naman ito na kundoli din na mawalalan. Walto kamuti kay balang